0: Rabus bayan kayan da jam'iyyarsa ta sha a zaben da aka yi a makon jiya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba sakamakon rikicin da ya barke tsakanin ta da Pakistan. A Najeriya cacar baki ta kaure tsakanin bangarorin jam'iyyun adawa na kasar kan batun yankin kasar da ake gani ya kamata ta fitar da dan takarar shugaban kasa.
1: Ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan din yan kasuwa ne bakin su daya da gwamnati suna rufe kofa da gwamnati ni dai ban ga wani dan kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba.
0: A jamhuriyar Nijar hukumomin shari'a na cigaba da gangamin wayar da kan al'umman kasar musamman ma mata game da sanin muhimmancin zuwa kotu don neman haƙƙin su. To ko ana ganin wannan mataki zai tasiri?
2: Mun karu sosai saboda abubuwa da yawa wanda mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙin mu ne ba. Na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta, na san da gudu za ta yi gurin shari'a.
0: To za kuma mu je kasar Afirka ta Kudu inda shugaban kasar ce zai kalubalanci wani rahoto da ya baiwa majalisa damar tsige shi daga kujerarsa. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Prime Minister Burtaniya Sir Keir Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayi murabus sakamakon kashin da jam'iyyarsa ta sha a fadin Burtaniya zaben da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisar wakilai sama da 70 ne suka kira gare shi da ya sauka daga kan karagar mulki.
3: The UK has had four prime ministers.
0: Wakilin BBC ya ce Burtaniya ta yi prime minister hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata, yanzu kuma ga wani ya tsinci kansa a tsaka mai wuya yayin da 'yan jam'iyyar suke tayar da karar baya kuma majalisar ministocinsa ta rabu kan ya tsaya ko ya tafi. Manyan ministoci da dama dai sun buƙace shi da ya fitar da jadawalin saukarsa daga kan karagar mulki. A jiya Litinin Mr. Starmer ya dage kan cewa ba zai murabus ba kuma zai yaƙi duk wani ƙalubale ga shugabancinsa. Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wata doka da za ta kafa kotun soji ta musamman da za a gurfanar da Falasɗinawa da ake zargi da hannu a harin da ƙungiyar Hamas ta kai a watan Oktoban 2023. Kotun dai za ta iya yankewa waɗanda aka samu da laifi hukuncin kisa. Za a gudanar da shari'o'in ne a birnin Kudus kuma za a watsa kai tsaye a shafukan intanet. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce wannan mataki zai tauye 'yancin waɗanda ake wa shari'ar. Har ila yau kuma akwai wato ikirarin an tattara wasu shaidu ne ta hanyar azabtarwa zargin da hukumomin Isra'ila suka musanta. Isra'ila ta ce dakarunta shirye suke su mai da martani, wato Iran ta ce dakarunta shirye suke su mai da martani a kan duk wani sabon hari da za a kai mata bayan da shugaba Trump ya ce halin yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kasashen na tangal-tangal. Kakakin majalisar kasar Muhammad Ghalibaf ya ce Iran a shirye take ta fuskanci duk wani abin da ka iya kasancewa.
4: The big question now, do they resume negotiations or try to...
0: Wakilin BBC ya ce babbar tambaya nan ita ce yanzu za a ci gaba da tattaunawa ne ko kuma za a ci gaba da artabu. Tun da farko dai Mr. Trump ya watsi da daftarin zaman lafiya na baya-bayan nan da Tehran ta gabatar kuma ya ce har yanzu yana fatan samun cikakkiyar nasara. Farashin ɗanyen mai da ya tashi a kasuwar duniya bisa fargabar da ake cewa za a ci gaba da gwamnati faɗa a yankin na gabas ta tsakiya. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Algalmin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun ce saboda fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba a rikicin kan iyaka da ya barke tsakaninta da Pakistan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 269 ne suka mutu a wani harin da jirgin saman yakin Pakistan ya kai kan wata cibiyar gyara halin masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Iyalan waɗanda harin ya ritsa da su dai sun ce akasarin waɗanda aka kashe maza ne da ke ƙoƙarin rabuwa da jarabar shan ƙwaya. Pakistan dai ta musanta wannan zargi tana mai cewa tana kai hari ne kan cibiyoyin soji da kuma kayayyakin ayyukan ta'addanci. Tana zargin gwamnatin Taliban ta Afghanistan da bayar da mafaka ga mayaka da ke kai hare-hare ta kan iyaka. Fasinjoji na ƙarshe da ma'aikatan jirgin ruwa da aka kwashe daga jirgin ruwan da ya fuskanci ɓarkewar cutar hantavirus virus sun sauka a ƙasar Netherlands. Jiragen sama biyu sun kwashe kusan mutane 28 daga tsibirin Tenerife na ƙasar Spaniya zuwa birnin Eindhoven na ƙasar Netherlands. Za a killace su a ƙasar na tsawon wani lokaci kafin kuma su koma gida. A yanzu haka dai jirgin ruwa mai suna MV Hondius yana kan hanyarsa na zuwa ƙasar Netherlands dauke da ma'aikata 'yan ƙalilan. Da yake magana a Tenerife bayan an kwashe fasinjojin, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba da hukumomin Spaniya yadda suka shawo kan lamarin.
5: I'm not surprised because all the three ministers
0: ya ce bai mamaki ba saboda duk ministocin suna nan su sanya ido don su tabbatar da cewa komai ya tafi yadda ya kamata. To ga shin labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Tuwezi kuma asiru hotini. Prime Minister Britannia Sir Keir Starmer na fuskanta matsin lamba kan yayin murabus sakamakon kashin da jam'iyyar sa ta sha a fadin Britannia a zaben da aka gudanar a makon jiya. Ya majalisar wakilai saboda 70 ne dai suke kira gare shi da ya sauka daga kankaragar mulki. Kar hutun da Raliya Zubairu ta hada mana.
1: Britannia ta sami Prime Ministerci hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata. A yanzu kuma wani Prime Minister na fuskantar kalubale daga jam'iyyar sa. Wadda ta fito fili ta yi masa tawaye sannan an samu rarrabuwar kawuna a majalisar ministocin kasar akan ko zai ajiye mukamin sa. Shida magoya bayansa sun dage kan ra'ayinsa na cewa za su yi abin da bai dace ba, kamar yadda wani dan jam'iyyar ya ce za su jefa jam'iyyar da gwamnati da kuma kasar cikin wani yanayi na yamutsi na tsawon lokaci kan takarar shugabancin da sakamakonsa ba shi da tabbas. Sai dai yadda ake ci gaba da samun karuwa a yawan ministocin da ke bukatar yayin marabus a bayyane take cewa Sir Keir Starmer ya shiga cikin wani mummunan yanayi a kwanakin baya-bayan nan. Wasu manyan ministocinsa sun buƙace shi ya tsara jadawalin ajiye mukaminsa. Waɗannan ministocin dai sun kasa fahimtar dalilin da ya sa ya kasa samun kuri'un masu kaɗa kuri'a da yawa, yayin da jam'iyyar Labour ke nazari kan sauye-sauyen da za a yi a Birtaniya. Haka kuma tuni baraka ta kunno kai a jam'iyyar ta Labour, inda ɓangarori da ke neman shugabanci waɗanda ke adawa da juna suna tarukan sukar juna da nuna rashin amincewa da ɓangaren da ba nasa ba. Wannan al'amari dai ya tayar da hankalin 'yan jam'iyyar Labour da dama. A cikin sa'o'i masu zuwa ne majalisar ministocin Birtaniya za ta gana kan makomarsa, koda yake Prime Minister a jiya Litinin ya dage da cewa ba zai marabus ba, kuma zai yaƙi duk wani da ya kalubalanci shugabancinsa.
0: To kai da Raliya Zubairu. To Raliya, dai muna kan batun siyasa ne amma wannan karan a Najeriya, inda cacar baki ta kaure tsakanin bangaren tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar da kuma bangaren tsohon dan takarar shugaban kasa Peter Obi kan batun shiyar da dan takarar shugaban kasa zai fito daga jam'iyyun adawan kasar. A ƙarshen mako ne da jam'iyyar hamayya ta NDC ta yanke shawarar tsaida dan takarar shugaban kasa daga shiyar kudancin Najeriya a zaben 2027. Sai dai bangaren Atiku Abubakar ya ce babu wani dan takara daga kudu da zai iya kayar da shugaba Tinubu, kuma yin hakan tamkar tabbatar da nasara ne ga shugaba Tinubun a zaɓe mai zuwa. Ga rahoton Awwal Ahmad Janyau.
2: Batun dai tsarin karɓa-karɓa a siyasar Najeriya ba sabon abu ba ne, kuma duk lokacin da zaɓe ya karato sai an samu cece-kuce tsakanin 'yan siyasar ƙasar, musamman shi yadda dan takarar shugaban ƙasa zai fito. Kuma jiga-jigan adawa ne da suka kasa dunkulewa waje ɗaya a yanzu ke musayi yawo bayan sabuwar jam'iyyar Peter Obi ta NDC ta yanke shawarar fito da ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen 2027 daga shiyar kudu. Wani abin da bai yi wa ɓangaren Atiku Abubakar daɗi ba, inda ya ce ya saɓawa manufar 'yan adawa ta ƙoƙarin kayar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Abdurrashid Shehu Sharaɗa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar.
3: Shi batun wannan wato karɓa-karɓa ba za ka iya yin shi ba a jami'i idan kana da gwamnatin ne a hannunka, a ce wannan shiya ta yi sai wata shiya sai ta yi. Kuma babu inda ya zama cewa tsarin da jam'iyyar APC take bi na shiya-shiya, misali a ce wai wasu jam'iyyu shi ma wannan tsari za su fi. Wannan ba dalili ba ne, wannan ba hujja ba ce. Duk jam'iyyu tsarin da ya kamata su bi shi ne tsarin da za su karɓi mulki, tsarin da za su samu nasara, tsarin da za su kifar da gwamnati da ke ci, shi ne tsarin ingantacce, kuma shi ne tsari na zahiri.
2: Kana nufin jam'iyyun adawa kenan?
3: Har jam'iyyun adawa kenan.
2: Amma wasu za su ce ba jam'iyyarku ba ce, ina ruwanku da harkar wata jam'iyya?
3: Ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya, domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan ɗan kasuwa ne, bakinsu ɗaya da gwamnati. Suna rufe kofa da gwamnati. Ni dai ban ga wani dan kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba.
2: To sai dai bangaren Peter Obi ya ce karfin magoya baya ne ya kai ga matakin da jam'iyyar sa ta NDC ta dauka, kuma matakin na kan bisa tsarin neman haɗin kai. Ibrahim Hassan Abdulkarim wani na hannun daman Peter Obi ne.
4: Mu muna ganin wannan abin da NDC ta yi wani abu ne wanda mu ya burge mu, kuma mun ga yadda aka samu haɗin kan matasan, wanda dama tafiya ce ta matasa, wanda muna ganin shi ne mataki na farko wanda za mu warware masu 'yan siyasan ci da addini da ci da kabilanci a zane a kasuwa, a fahimta a gane cewa kansu suke yi ma sai zaɓe ya zo sai su ce kudu ko arewa, amma daga ƙarshe dai duka kansu aiki suke ma.
2: To amma ta yaya za ku

0: kwaci mulki bayan shi bangaren Atiku na zargin ku da bata tafiyar hadin kan hamayya.
1: Ana cire dan takara wanda yake incumbent wanki wanda ke zama akai da mutanen da suke da organic followership. Abin da ake nema shine hadin kai. Shi Atiku ya zama shugaba ya bada hadin kan a samu hadin kan kudun da arewa cewa muna son mu fitar da wannan gwamnati. Wannan shi ya fi amfani da cewa akai sai kai ko da kai dan arewa ne ana ganin kuma su kudun suna ganin cewa mu ma ƴan Najeriya ne. Ya kanna a rai kallon mu cewa mu ma ba ƴan bare bane. Duk lokacin da yake zo ayi mana adalci, yi mana adalcin zai hada kan kasar ce ta ci gaba.
0: Ga alama dai mataki NDC wasu na ganin tamkar ta yanke hukunci ne Peter Obi ne zai kasance dan takararta na shugaban kasa. Kuma mashahanta na ganin hakan na iya tasiri ga saita kiblar sauran jami'an adawar. Wajen fitar da nasu ƴan takarar shugaban kasa. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: To yanda ake shirin tunkarar zaben na shekara mai zuwa masu wato kungiyar masu bukata ta musamman a Najeriya ta nuna bacin rai kan zargin gurgunta burin su na siyasa inda ta bayyana cewa an hana mambobinta samun damar a tantance su duk kuwa da cewa sun sai form na neman tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na kasar.
3: Masu bukata na musamman suna ta kira ma matsayin mu na shugabanni da cewa sun saya form sun bi kaidoji a matsayin su na ƴan jam'iyya cewa suna son su yi takara na majalisar jaha ko majalisar tarayya amma wannan jam'iyyun da suka nuna sha'awar su sun ki su ba su dama kuma ba tare da wani hujja ba. Idan aka duba kundin tsarin mulkin kasa ya ma ce cewa duk wani kason da za a raba ma a bawa da kason masu bukata na musamman. Rashin samun masu bukata na musamman a majalisa na wakilai ko majalisar dokoki ko kuma na dattije shi yasa masu bukata na musamman muke cikin halin fatara, halin rashin ilimi, halin komo baya a cikin duk wasu al'amura.
2: To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. To alilayo dai muna Najeriya ce. Inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na Amnesty International ta buƙaci hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike kan harin da sojoji suka kai ta sama wanda rahotanni suka ce ya kashe akalla fararen hula 100 a kasuwar Tumfa da ke ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. A cewar kungiyar da tun da karfe 12 na ranar Lahadin da ta gabata ne aka ga jiragen yaƙin soji suna shawagi a saman kasuwar da ke ci mako-mako kafin su sake dawowa su fara ruwan bama bamai da misalin karfe 2 na rana. Malam Isa Sunusi shine daraktan kungiyar ta Amnesty International a Najeriya ya kuma yi min karin bayani.
4: Mun fitar da sanarwa ne muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi bincike akan asarar rayukan fiye da mutum 100 da ya faru a wannan kasuwa ta Tumfa dake karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Mun yi imani akan cewa bisa bayanan da muka tattara kusan dukkanin waɗanda abin ya shafa fararen hula ne. Irin wannan ce ta faru jilli da ke tsakanin Borno da Yobe a watan da ya gabata inda aka kai shi ma hari a kasuwa shi ma aka kashe mutane kuma a cikin waɗanda aka kashe din har yanzu ba a samu shaida cewa akwai wasu daga cikin waɗanda ake zargi da kasancewa masu ɗaukan makami suna yakar jama'a a cikin su ba. Don haka dole ne a ɗau mataki ba zai yiwu a ci gaba da asarar rayuka irin haka ba.
2: To amma sojoji kamar suna cewa ba su suka kai wannan harin ba.
4: To shi yasa muka ce a yi bincike a yi. Sannan waye yake tuka jirgin yaki a Najeriya? Ai shi yasa muka ce a yi bincike. A jihar Niger ma irin wannan ta faru a cikin makon da ya gabata inda mutane akalla 12 suka rasa ransu kuma yawancin su ma kananan yara ne. Ko wannan na Zamfara ma yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da kananan yara waɗanda suka je su cin wannan kasuwa masu sai da fura, masu sai da nono da sauran kayan abinci.
2: To da yake ba wannan ne karin farko da aka samu irin wannan ba, kai kanka yanzu ka lissafo waɗansu lokuta da irin waɗannan abubuwan suka faru. To me kuke gani kamata a yi domin kawo ƙarshen irin wannan matsala da ake samu?
4: To na farko dai ya kamata mu sani akan cewa wannan abun ba yau aka fara shi ba, tun daga shekara ta 2017 irin wannan take faruwa a arewa maso gabashin Najeriya musamman a jihar Borno inda da sunan yakar Boko Haram ake kai hari ta sama ana halaka ɗaruruwa ko kuma gwamman fararen hula. Ya kamata gwamnati ta tsaya a yi magana da sojojin nan ba a ce kar su yi aikin su ba to amma kada aikin su ya zama sanadin asarar rayukan fararen hula da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Sannan a tsarin doka ta ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam duk wani aiki da za a yi na samar da tsaro bai kamata ya cutar da fararen hula ba, domin dan su ake yin wannan aikin. Na haka dole ne a tsaya a sake nazari. Irin wannan tana ci gaba da faruwa, ta sha faruwa ba wai a jiha ɗaya ba, ba a jiha biyu ba, ba a jiha uku ba. Kuma kullum idan an kashe mutane sai a zo a ce ai ƴan ta'adda ne, ko kuma a ce bandits ne, wato barayin daji. Wannan ba zai warware mana matsalar ba, domin yana sawa mutane suna jin kiyayyar gwamnati a cikin ransu, domin suna ganin cewa gwamnatin da ya kamata ta kare su kuma ita take kashe su. Ya kamata a tsaya a yi bincike, a duba wasu dabaru za a bi na aikin soja da za su zama idan za a yi aikin nan ba tare da an kashe fararen hula ba. Sannan duka abubuwan da suka faru nan ba a taba tsayawa an yi wani bincike ba mai zurfi domin a gano me yake kawo wannan kuskuren. Akwai lokacin da suka yi irin wannan a baya suna cewa kuskure ne har su nemi afuwa. To amma yanzu sun sojoji sun dauko wani sabon salo inda idan sun yi wannan abun kawai sai su amfani da jami'an gwamnatin jiha ko kuma wasu bata gari kawai su ce wai ai mutanen nan gaba ɗayan su masu laifi ne. Ya za a yi a ce kasuwar ƙauye guda wadda mutane daga wasu jihohi suna zuwa suna cin kasuwar a ce gaba ɗayan su bata gari ne.
2: Malam Isa Sunusi kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Nigeria. To yanzu haka kuna cewa karfe 7 ne saura minti 14 a garin Kuyuk dake jihar Adamawa Nigeria, kuma haka lokacin yake a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabata muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin da ya kunji cewa Prime Minister Burtaniya na fuskantar matsin namba kan yayi murabus bayan jam'iyyar sa ta sha kashi a zabukan da aka gudanar a makon jiya. To gaba shirin zamu koma Najeriya, inda aka yi wani muhimmin sauyi a bangaren ilimin kasar. Amma kafin nan bari mu je Jamhuriyar Niger, inda hukumomin shari'a a kasar ke ci gaba da gangamin wayar da kan al'umma game da sanin muhimmancin zuwa kotu da neman haƙƙinsu. An da kufa wajen kira ga al'umma, musamman mata da su ne mafi akasari ke fuskantar cin zarafi, da suka ɗaukar matakan da doka ta ba su dama wajen ganin an yi musu adalci. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
5: Wayar da kan jama'a game da buƙatar yin adalci a kotunan ƙasar na da nufin maido da amana tsakanin 'yan ƙasar da hukumomin shari'a. Ma'aikatar shari'a tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi na gudanar da gangamin don bayyana wa al'umma matsayin doka da rashin zaman lafiya. Sai dai a nasu ɓangare mata sun ce sun gane muhimmancin hakan da ma irin hanyoyin da za su bi domin ganin an kwato haƙƙinsu, saɓanin yadda a baya wasu suke ɗari-ɗari da zuwa kotu, kamar yadda malama Kaira Ibrahim take cewa.
6: Justice wajen neman haƙƙi ne, ba wajen neman tarzoba ba ne, ko kuma wajen wani abu da kake ganin kamar al'ada. Mu suna ce an ka zauna tare da mutum gurin shari'a wani zamantakewan ku ya ƙare, a'a, wajen gyaran zamantakewan ne mun ƙaru sosai, saboda abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba. Mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙinmu ne ba. Na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta, na san da gudu za ta tafi gurin shari'a.
5: Habibu Mamma, shugaban alƙalan kotun Difa, ya bayyana gamsuwa da jin daɗin yadda matan suka karɓi wannan kira, tare da fatan za su ci gaba a nasu ɓangare da waye kan 'yan uwansu mata kan wannan batu.
7: Duk waɗanga matan muna kyautar su za su waye ma 'yan uwansu kai cewa kotoci justice da aka yi su fa an yi su ne don ku zo ku kawo kokinku, a saurare ku, a shahi muku hawaye gwargwado. Malamakin ku tsaya can ku gyaggyara abin, wata ba gyara ba ne ma ɓanna ce. Banda shi ma hadda wani tsari an nan biro na kawo tallahiya akwai, in ka zo za a waye ma kai, ya ne kamata kai, kai hadda ma wani ɓangare ana iya ɗaukar maka lauya wanda zai taimaka maka wajen shari'a. Abin da muke ba mutane ƙarfin gwiwa, ita shari'a ta ƙunshi komai gwargwadon hali. In ka zo gaban wani jiji baka sami abin da kake so ba, shi zai tura ka inda ya san tabbas za a samu maka haƙƙinka. Babu constitution da muka yi Niger wadda bata ce ba access a la justice, kenan samun daman zuwa mashara'anta haƙƙi ne na kaɗan ƙasa.
5: Sai dai nashi ɓangare shi ma Hassan Bello na ƙungiyar farar hula ta Rotab na da ra'ayin cewa tabbatar da adalci na kan gaba wajen cimma burin da ake son cimma.
8: Adalci shine gimshiƙi na cigaba, shine gimshiƙi na gina ƙasa. Kuma yanzu mun ɗauki turba, muna so mu kawo tubali sabo na gina ƙasar mu ta Nijar. Kenan cikin wannan turban shari'a tana da kaso mai kyau kwanakin ba malaman da kansu na shari'a sun ma sun yi sanarwa malaman da kansu na shari'a fa sun ce su ma ana kawo musu ana musu karatse ana musu katsalanda su malaman shari'a da kansu suka yi koke suka ce akwai masu kawo musu karatse masu musu

0: sai a cika aikin su akwai masu kawo musu cikin sa cikin aikin su kenan su ma da kansu suna kuka yau kana gani mutum yayi laifi an kama shi yau gobe yana waje to mutane na za su yarda da wannan abu kenan ka gani ya kamata a diba aishara wanda suka ma kasa laifi wanda suka ma aluma laifi a dora musu laifin su sai a yi hukunci daidai laifin su
1: gangamin na wayar da kan jama'a game da samun adalci na da nufin sanar da yan kasa game da muhimman hakokin su hanyoyin da ake da su cewa da kotu da kuma sasantawa don tabbatar da adalci na gaskiya musamman ga rukunin al'umma masu rauni.
2: Ta gaida Cima Ila Isufu. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai kalubalanci wani rahoto a gaban kotu wanda a kwanakin baya ya bayo majalisar dokokin kasar damar wato fara tunanin tsige shi daga mukaminsa kan zargin satar makudan kudade daga gonarsa ta kashin kai. Wannan dai na zuwa ne bayan hukuncin kotun kundin tsarin mulki a makon da ya gabata cewa majalisar dokokin kasar ta karya doka lokacin da ta kada gura'a na kin kafa kwamitin bincike na tsigira Ramaphosa kan rahoton fala-fala a shekara ta 2022 ga rahoton Imam Saleh.
3: Dambarwar ta samo asali ne sakamakon wata bankada da aka yi wa lakabin fala-fala wadda ta bankado yadda ake zargin shugaba Cyril Ramaphosa da yin sama da fadi da dubban daloli da kuma boye su a cikin wasu kujerun alfarma da ke gonarsa ta namun daji. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya ce akwai hujjojin da ke nuna Ramaphosa ya aikata babban laifi wajen yadda ya tafiyar da lamarin. Alal misali, kin bayyana waɗannan makudan kuɗi cikin abin da ya mallaka. To sai dai shugaban ya musanta aikata duk wani laifi yana mai cewa ya samu kuɗin ne ta halartacciyar hanya wato ta hanyar sayar da tarin baunar da yake kiwatawa a gonar tasa a makon da ya gabata ne kotun kundin tsarin mulkin Afirka ta Kudun ta yanke hukuncin cewa dole ne a ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin ta hanyar fara shirin tsige shi daga kan mulki. Mr. Ramaphosa ya ce ba zai sauka daga kan kujerar tasa ba kuma zai nemi kotu ta sake duba tare da soke rahoton wanda ya ce ya dogara ne kan shaidu na jita-jita. Wasu masana na ganin cewa zai iya tsallake batun tsige shi a gaban majalisa. To amma kalubalantar wannan rahoto a kotu na iya sawa mutane da dama su ga hakan a matsayin wani kokari na gujewa yin bincike wani lamari da ka iya bata masa suna da tarihinsa na siyasa.
2: To gaida Imam Saleh. To a Najeriya ana cigaba da tsokaci game da wato matakin da hukumar shirye jarabawa shiga manyan makarantun kasar wato JAMB ta dauka na soke jarabawar UTME ga masu neman gurbin karatu a kwalejojin ilimi da na aikin gona da kuma na kwalejojin kimiyya a kasar. A jiya Litinin ne dai ma'aikatar ilimi ta kasar ta sanar da daukar wannan mataki da zaman baiwa dalibai damar samun gurabin karatu cikin sauki. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
4: A yayin taron an tsara manufofin daukar dalibai zuwa manyan makarantu na shekarar 2026 da aka gudanar a Abuja. Ministan Ilimi Tunji Alausa ya sanar da cewa daliban da ke neman gurbin shiga karatun NCE ba za su sake zama jarabawar UTME ba mutakar suna da cancantar da ake da bukata. A cewar sa, daliban da ke neman shiga karatun NCE kuma suke da shaidar credit hudu a kwasa-kwasan da ake da bukata ba za a sake bukatar su zauna jarabawar UTME ba. Ministan ya kuma jaddada cewa dole ne irin waɗannan ɗalibai su yi rijista da hukumar JAMB sa'annan a tantance tare da tabbatar da ingancin takardunsu kafin a ba su gurbin karatu bisa dokokin da ake aiki da su. Ko yaya ɗaliban suka ji da wannan mataki?
5: Damun abu ne muna da zil a kansa. To Allah bai sa ya kai ba. Kamar lashiya da muka zo muka yi wannan jarabawa UTME din shi ma bamu tsallake ba. Mun nemi college. Idan har na kura ma yanzu na koma kasuwa. Na ci gaba da sabgogi na to jin wannan sanarwar ta ƙara min confidence na ji daɗi sosai yanzu zan karkata takarduna zan zo na dora daga inda na tsaya.

0: ban samu ba, Costa. Wannan kuma babban dama ce da JAMB ta ƙirƙiro saboda mutane su samu a damar yin karatu kenan. Indirin iya samu gaskiya a wanda musamman ma fannin agriculture ɗin nan.
1: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masana ke cewa matakin ya kamata a lura da shi da kyau domin gujewa na kasa fannin ilimi. Dr. Bulyamini Bello Inua, malami ne a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero ta Kano.
2: Ko yanzu muna fama da irin ɗalibai masu rauni waɗanda sakamakon training da suka taso daga ƙasa. To kaga da wannan mass screening ɗin ana ɗan samun ɗan wasu tangarɗa, to ina ga kuma babu screening ɗin. To ina ga kaman an sakewa doki na linzami kawai ta yi ta gudu, ba wai yawan ɗaliban bane abin da ake buƙata, a'a. Ana buƙatan kowa ya samu daman karatu, amma kuma wani irin karatu? To a samu karatu mai ƙwari, shi kuma tun daga farko ake gina shi.
1: A ganinka me ya kamata a yi?
2: Na farko muna da kaman kwalejoji da yawa. Idan aka yi regulating wayannan kwalejoji masu yawan, aka samu kyakkyawan tsari a nawa tunanin. Mataki na biyu, a maida hankali akan inganci. Za a iya samun ɗalibai waɗanda suke gaba za su iya yin komai ba, wato masu raunin kenan, sai duk su zo su ruhu ma abin da ya shafi harkan ilimi, domin za a yi ta fitar da ɗalibai masu rauni waɗanda kuma su za su koma su je su gina primary wannan karatu daga tushe, su zo su gina mana secondary school, ƙarshe kuma a ce an sake kawo su. Kuma shi harkan karatu na education garbage in garbage out ne, abin da ka shigar da shi shi za ka fita.
1: Hukumar ta JAMB dai ta ce an ƙirƙiro wannan tsari ne domin faɗaɗa damar shiga manyan makarantu tare da tabbatar da cewa an ci gaba da kiyaye ƙa'idojin ɗaukar ɗalibai. Rahotanni sun ce ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne ke rubuta jarabawa a duk shekara a faɗin ƙasar, inda ake ganin wannan mataki ka iya kawo

0: Yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni a takaice.
1: Har yanzu dai da sauraron nan Akaba a fafutukan neman cikon kungiya daya da za ta fada championship tsakanin kungiyoyin birnin London biyu, Tottenham da West Ham. Tottenham ta tashi kunnan doki tsakanin ta da Leeds United a wasan mako na 35. Tottenham ta gaza cin wasan ta duk da cewa West Ham ta yi rashin nasara a ƙarshen mako a hannun Arsenal. Yanzu Spurs za ta fafata da Chelsea a wani wasan hamayya na London. Sannan kuma za ta karkare kakar da Everton. Yayin da ita kuma West Ham za ta yi wasan ta na gaba da Newcastle ta kammala gasar da Leeds United. Alamu na nuna watakila sai a wasan ƙarshe na gasar za a samu ɗaya kungiyar da za ta fada championship a bana. Manyan masana kwallon kafa na duniya na ci gaba da tafka muhawara kan kwallon da VAR ta kashewa West Ham a wasan ta da Arsenal. Wasu daga cikin masana na ganin hukuncin ya cutar da West Ham wadda take neman tsira daga fadawa championship. Haka zalika ya taimakawa Arsenal a yunkurinta na ganin ta lashe Premier a bana. Tun West Ham ta ce za ta dauki matakin shari'a kan hukuncin. Da alamar zafukan da ke gaban Chelsea na wanda za ta dauka a matsayin kocin ta na dindindin ya jefa muhawara tsakanin magoya bayan ta na duniya. Chelsea ta sanar da shirin ta na daukar sabon kocin ta na dindindin nan da tsakiyar watan Yuni mai kamawa. Kungiyar ta fitar da sunayen kocin da take so ta dauka, ciki har da Xabi Alonso, Andoni Areola da kuma Marco Silva na Fulham. Alonso ya rasa aikin sa ne a watan Janairu da ya bar Real Madrid bayan jagorantar ta na watanni 8. Tsohon dan wasan Liverpool din ya ci wasa 24 cikin 34 da ya jara gamar Real Madrid. Amma ya rasa aikin sa ne bayan da Barcelona ta cinye Real Madrid a wasan karshe na Super Cup. Kungiyoyin kwallon kafa da dama a Turai na ci gaba da nuna muradin su kan kocin Bournemouth Andoni Areola. Kocin dan kasar Spain yana matsayi na 6 a gasar Premier kuma ya buga wasa 17 ba tare da an doke shi ba. A jerin kungiyoyin da ke neman kocin akwai Manchester United, Chelsea da kuma Benfica, sai kuma Bournemouth da take son sabunta kontaragin sa.
0: To sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin, amma kafin nan kuna igarzawa shafin mu na bbchausa.com domin ganin labarin wasannin da muka wallafa da ke cewa Juventus na nazari kan Jackson, kungiyoyi da dama kuma na rububin Bowen. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirin mu na hantsi. A gaida Raliya Zubairu da ta tsara mana shirin, sai kuma Lawal Nur Suleiman da ya hada mana sauti, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Mela ngaya nima molu miyogo sitaka piyan teng pai kera pipari. Eri nao pai mchaga mawe, endo ne, eri iyin piyan teng chok naingere miyorego, ocho ye yandia piyan sabo sisi nira lu dita ganduiga piyobari.
1: Molu mo hangarako sitaka piyan teng no wabi, nansi diyan maari wap. When I

0: ngahe Kareme
1: kugira ngo se ntabura amezi make akaba yujuje imyaka itatu
0: ambo tangira witegure rero
1: nitegura ikize
0: kwitegura nyine guhita umujyana mu rugo mboneza mikurire y'abana bato
1: harya ubwo uwategereza akabanza kuzuza imyaka yo gutangira amashuri abanza izu
0: oya reka reka icyo gihe hari ibintu byinshi nyine waba uvutse umwana Kareme
1: ye koko se
0: hari byinshi cyane rwose
1: niba icyo usubwa izu
0: dore rero kujyana umwana wawe mu rugo mbonezamikurire cyuzuza imyaka itatu bituma uwo mwana ahabwa serivisi mbonezamikurire y'abana bato zituma akura neza mu bwenge mu gihagararo mu buzima mbamutima no mu mibanire ye n'abandi
1: nibyo ubwo se izo serivisi ni izihe
0: izo serivisi zirimo imirire ubuzima isuku n'isukura gukangura ubwonko no gutegura umwana kwiga amashuri abanza kurinda umwana no kumurengera mu burenganzira buboneye ku babyeyi
1: uziko urugo mbonezamikurire ari ingirakamaro ku mwana koko
0: cyane rwose nawe rero tangira utegura umwana wawe kuzamutangiza mu rugo mbonezamikurire y'abana bato ntuzatuma acikanwa si byo Kareme
1: izuwe kubita imfubyi rwose wibwiriza kurira ndaje mbiganireho n'umugore wanjye dutangire tubitegure harya ubwo kugira ngo atangire bisaba iki
2: mbena di
3: Karame busho
2: akazi ndakarangije rero
3: ahubwo se busho ko mu cyumba nziramo naho hari akantu nshaka kunkorera
2: hanyura iki ndi
3: ngwino nkwereke ntabwo gutwara umwanya munini ngwino ugakore
2: niyo watwara umwanya se hari ikibazo icyangombwa ko ari ukuba amafaranga se ukanyongera ndi hari ikibazo ngewe mfite
3: ndakumva bushobo
2: mu bantu bangana gutya niho bavuga ngo ni hato koko
3: koko ubu se hano hanini bushobo ni hane gato cyane ni ukuri ahangaha
2: ariko se nadi ubu ni ukuntu rudo reba
3: ntabwo ari hanini bushobo
2: oya reba ukuntu cyabaye ubu ntabwo ubona ko gikeneye kongera guhamwa koko kino gikuta
4: nadi nadine
3: karame
4: bitera
3: ni byiza sha ni karibu
4: ariko ndumva utari wenyine muri iyi nzu nadi
3: ngo iki
4: uwo muri kumwe n'iri mu cyumba yewe muntu
3: erega ni bushombe
4: ye bushombe mu cyumba cyawe se
2: niko patri biragutunguye se sha kuba mpari koko
4: urumva se ariho bitatangaza bushombe ye niko naho bigeze se ahubwo
2: ibiki se ndagwino ureba ibyo ndimo gukora mu cyumba cya nadine ndabazi
4: ntibishoboka reka nkurebe ukuntu umeze mu cyumba cy'umugore w'abandi ariko bushobo
3: ngo iki njye se ndi umugore wandi
4: uzi ko nari nkize ngo warwinjiye bushobo urimo kumusanira muri iki cyumba araramo rero
2: reka mpamvu byawe warutangiye guhuragura
4: nadine

0: Aisha Aliyu Jafar da fassarar wannan rahoton. To idan muka je Najeriya, gwamnatin jihar Plateau ta yi ƙarin haske kan sabbin matakan da ta ce tana ɗauka ko da ta ɗauka na hana kiwon dare a sassan jihar da nufin magance matsalolin tsaro da ke damun jihar. Gwamnatin ta kuma haramta aikin haƙar ma'adinai da daddare a sassan ƙasar. Bayan kashe mutane ciki har da jami'an 'yan sanda a wani rikici da ya shafi haƙar ma'adinai a yankin Barikin Ladi. Gwamnan jihar Caleb Muftwang ne sanar da ɗaukar matakin bayan ziyarar da ya kai ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Basa domin jajantawa mutanen yankunan. Honorable Joyce Loharam Nab ita ce kwamishinan yaɗa labarai ta sadarwa a jihar Plateau ɗin, ga kuma ƙarin bayani da ta yi wa Awwal Ahmad Janyau.
1: Jajin da shi mai girma gwamna ya kai zuwa ga mutanen Barikin Ladi, an ɗauki matakai wanda zai ɗan rage su damuwoyin da muke samu. Don wani lokaci mukan samu masu zuwa haka ma'adinai ɗin nan da suka gama aiki sai waɗansu su sake su koma da dare, kuma akwai masu bin bayan su haka dai ana kawo samun damuwa. To kaga wannan ba aikin gaskiya ne ake a cikin duhun dare ba, shi yasa an ɗauki dokan nan a matakin nan don a hana wannan aikin da ci gabawa. Kuma sannan kuma mun ɗauki matakin hana kiwo da dare domin wani lokaci akwai masu kiwon gaskiya, akwai kuma wanda suna ɗauki zarafi ne na yin barna ko sata ma a cikin haka ɗin, shi yasa an ɗauki wannan matakin. Duk abin da za a yi a cikin rana ana ganin haske, kowa yana ganin me ke faruwa don a rage su damuwoyin da ake samu da ta wannan dalilin.
2: Kamar to an tattauna da su waɗanda abin ya shafa da su kafin ɗaukar matakin?
1: Kwarai, a wannan haɗuwan da aka yi jiya akwai sarakuna na su local government in da su communities a wurin, akwai su wanda suke rike da matsayin na gwamnati, akwai representatives na addini wato su JNI tare da CAN na wurin, akwai representative na Miyati Allah, so dukansu suna wurin tare kamin na aka ɗauki wannan, da kuma masu jama'an tsaro, masu aikin tsaro duk su ma suna a wannan. Kuma mabiyan haka yau din nan an kira emergency meeting na su jama'an tsaro tare da shi chama na traditional council da kuma chamomi na local government. Yau abi bayan wannan maganan da aka yi jiya ɗin a tabbatar cewa an idar da magana inda zai taimake al'umma, kuma a gani mu wannan shi zai rage wani damuwa na ce ko a shiga ko cikin wani halin da zai kawo mana damuwa nan gaba.
2: To kamar akwai wani mataki da za ku ɗauka na kaucewa wasu su ɗauki doka a hannunsu?
1: Ana nema ba sai mun ce wai dole sai zama cewa a ɗauka dokan ne tukuna ba, muna so ma kowa ya samu ya san amfanin wannan dokokin da muka bayar ɗin, kuma kowa duk wanda ba zai yi ba kam a wannan lokacin duka an haɗa kan masu jama'an tsaro tare da sarakuna tare da masu angwanin duka kowa in ya shafi yankinka in ba ka yi abin da ya dace ba ma hukuma ba za ta bar ka ba. Ko kagan yanzu an kira sarakuna ɗin za su aiki tare da ƙungiyoyin al'adu su tabbatar cewa an samu zaman lafiya, kuma duk dokokin da aka kera a ƙasa ya zama dole ne za mu bi waɗannan dokokin don a samu kada a kai ma lokacin da zai zama cewa za a tilasta ma wani ya yi abin da ya dace ko abin da ya kamata ba.
0: Honorable Joyce Lawyer Ramnap kenan, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Plateau. To har wa yau muna Najeriya, inda anan kuma wata cibiyar 'yan jarida mai suna Center for Journalism Innovation and Development CJID ta ce an samu cin zarafin 'yan jarida har sau 1,326 a Najeriya da kuma mutuwar mutane 28 cikin shekaru 9, lamarin da ke sake nuna irin cin zarafin da 'yan jarida ke fuskanta a ƙasar. CJID ta ce an tattara bayanan ne bisa alƙalamin rahotannin da aka samu ta hanyar rahotannin kafafen watsa labarai. To dangane da haka ne na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta NUG Alhassan Yahaya, wanda ya shaida min yadda suke kallon wannan rahoton.
3: a matsayinmu na uwar kungiya muna Allah wuri da irin duk wani cin zarafi da ake wa dan jarida a Najeriya ko kuma wato kisa ko nan kamar cin haka in ka duba alƙaluma din yawancin abubuwan da suka faru akwai misalin cin zarafi ta wato zagi ko kuma duka ko kuma kwace kayan aiki ko kuma fasa kayan aiki ko nan kamar cin haka a matsayinmu na uwar kungiya ba mu amince da wannan

0: muna kuma Allah waje da shi. Kuma idan kika duba zaka ga cewa cikin jihohin Najeriya wato a cikin babban birnin tarayya shine aka fi samun waɗannan cin zarafi din, wanda alƙaluma din sun nuna cewa sama da mutum 178 kenan wato aka ci zarafin su a cikin Abuja kawai.
1: To kamar menene yake sa ake samun kamar batu da ya shafi cin zarafin ƴan jarida har waɗannan alƙaluma haka masu yawa?
0: Aito yawanci a dalilin neman aiki ne ko kuma neman rahoto, sai ga cewa wato jami'an tsaro walau na ƴan sanda walau na sojoji walau ma na ƴan bangan siyasa walau kuma na hukumar DSS su suke wannan. Shi yasa nake baki labarin cewa yanzu mun samu dan canji a cikin shekarun da ya gabata zuwa yanzu, bamu da matsala ta nesa ko ta kusa da ita wannan hukuma ta DSS, amma babban kalubale mu har a yanzu a matsayin mu na shugabannin ƴan jarida shine matsalan mu da yake tsakanin mu da hukumar nan na ƴan sanda. ƴan sanda har a yanzu suna nan suna cin zarafin wato ƴan jarida a jihohi daban-daban a Najeriya. Shi yasa muke ganin cewa ya kamata su ma zamana cewa sun zo sun fahimci yanayin aikin jarida a matsayin mu aiki ne zamu bilhaki da gaskiya da amana, ba gudu ba tsoro, kuma zamu ci gaba da bada rahotanni ba tare da wato gajiyawa ba.
1: Amma kamar ku a kungiyance baka ganin kamar akwai matakin da ya kamata a ce kuna dauka domin kare mambobin ku da kuma fadakarwa da su kan yadda za su yi aikin su ba tare da sun fuskanci cin zarafin ba?
0: A kwarai kuwa ai mu matakai da muke dauka matsayin mu na kungiya muna da matakai kusan guda hudu. Na farko shine muna ƙara bawa ƴan jaridu horo ne ne da za su dinga daukar rahotanni na zamani kanka ba. Na biyu kuma shine zamu ba su muna bada horo misali na kariya wato na safety wato abin da ake kira kariya ga shi aikin jarida din. Shi yasa dinka duba a yanzu mun yi kokarin muna kawo wani sabon tsari wato na kokarin mu ga cewa ƴan jaridan Najeriya sun samu inshorar lafiya da kuma inshorar rai. Sannan kuma muna kokarin mu ga cewa su waɗannan hukumomi na jami'an tsaro mun yi kokarin mun gaya musu cewa wato aiki ne, aikin jarida ya zo shi dindindin a Najeriya kuma za a ci gaba da aikin jarida ba gajiyawa. Mu abokan aiki ne ba abokan gaba ba.
1: So me ya kamata ƴan jarida su saboda kare martabar aikin nan da kuma tsira da mutuncin su?
0: Abubuwa guda uku zuwa hudu. Na farko a matsayin ka ɗan jarida ka akwai tsare-tsare da ko yanayin aiki da ake aka wato na zamani ya kamata ya zama da cewa ka inganta kanka ka inganta kayan aikinka. Na biyu kuma ka samu horo na musamman yanayin yadda zaka dinga shiga irin waɗannan sarƙaƙiya na aikin jarida, because aikin jarida magana ta gaskiya aiki ne mai ƙalubale kuma ba yadda za ka guji wannan ƙalubale din. Abu na gaba kuma shine misali a matsayin ka ɗan jarida zama da cewa kana ƙoƙarin ka cewa kai updating kanka da uwar ƙungiya, duk abin da kake zama da cewa uwar ƙungiya tana sani kuma tana bibiya domin idan dan buye yawa bai jin mai yau wani wasu lokutan ma sai ga cewa ɗan jarida an ji an ci zarafin sa ma su ma zo suka sanar uwar kungiya ba. Dole ne ka dinga wato alakanta kanka da uwar kungiya, shi za ta taimake kuma zama na cewa ta bi kadunka a lokacin da aka ci zarafin ka.
1: Shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya ta NUG Alhassan Yahaya kenan, kuma da haka gugumi ke cewa tara saura kusan kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a London. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafinmu na bbc.com domin samun wasu rahoton nan. To yanzu kuma sai Ghana, inda hukumomi a Ghana suka ce mutum fiye da 200 sun nuna bukatar a kwashe su daga Afirka ta Kudu saboda fargabar halin da rayuwarsu za ta iya shiga. Mutanen sun ce suna fargabar cin zarafi da barazana daga wajen ƴan Afirka ta Kudu yayin da suke ci gaba da kiraye-kiraye kan baki su fice daga ƙasarsu. Ga fassarar rahoton Kamla Adam.
2: Mahukuntan Ghana sun sanar da cewa suna shirye-shiryen dawo da ƴan kasar fiye da 200 daga Afirka ta Kudu a yadda ake ci gaba da zanga-zangar kinjinin bakin haure a sassan kasar. ‘Yan kasashen waje da ke zaune a kasar na fuskantar cin zarafi da hantara da wulakanci a hannun masu zanga-zangar, waɗanda suke zargin su da aikata laifuka da kuma kwace musu ayyuka. A ranar 6 ga watan da muke ciki ne, mahukuntan Ghana suka gano wani bidiyo yana yawo inda aka ci zarafin wani ɗan kasar, bayan da ‘yan Afirka ta Kudu masu zanga-zanga suka buƙaci shi da ya nuna musu takardar shaidar zaman kasar, lamarin da ya harzuka mahukuntan da ma ‘yan kasar ta Ghana. Yanzu haka dai jakadan Ghana Afirka ta Kudu ya shaidawa a manema labarai cewa sun yi rijistar mutane fiye da 200 da za a dawo da su gida, kuma yana kyautata zaton za a samu ƙari ma a kansu. Jakadan ya ce ba za su bar wani ɗan ƙasar Ghana ya ci gaba da zama a wajen da ke da haɗari ba, sai dai in shi ya so. Akwai da ‘yan ƙasar ta Ghana kusan 20,000 da ke zaune suna aiki a wurare daban-daban a Afirka ta Kudu, a cewar ofishin jakadancin Ghana. An yi ta zanga-zangar yaƙi da baƙi tsawon makonni a sassan ƙasar ta Afirka ta Kudu, inda masu zanga-zangar ke neman mutanen da suka shiga ƙasar su taɓa rauniyar hanya su tattara nasu ya nasu su fice daga ƙasar. ‘Yan Afirka ta Kudu dai sun yi zargin cewa baƙin suna shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya ne. Ƙasashe kamar Najeriya da Angola da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi tsokaci kan abin da suka kira cin zarafin baƙin da ke faruwa da sunan zanga-zangar yaƙi da baƙin haure.
1: An gaida Aisha Sharif Baffa da fassarar rahoton Kamla Adam. To kotun tsarin mulkin kasa ta yanke hukuncin da ke kange ƴan gudun hijira daga samun damar ci gaba da kasancewa a Afirka ta Kudu sannan an yi watsi da yunkurin su na sake neman izinin ci gaba da zama a kasar. Wannan shari'a ta kunshi wasu ƴan Burundi biyu ne wanda tun a shekara ta 2014 aka ki ba su mafakar siyasar da suka nema. A shekara ta 2018 mutanen biyu sun sake gwada sa'ar su amma hakan bai samu ba. Bayan bukatar wato saboda tsananin rikicin siyasa a Burundi din ga rahoton Aisha Aliyu Jafar
3: a wani hukuncin rinjayen alkalai kotun ta amince cewa a yanzu haka dokar ƴan gudun hijira bata samar da takamaiman tsarin dokan da ke bada izinin sake neman mafaka ba bayan an ki amincewa da bukatar mutum a karon farko hukuncin ya ce bayar da izinin ci gaba da shigar da bukatar neman mafaka ba iyaka ba tare doka ba zai iya haifar da rudani ganin cewa bukatar tasu ba za ta taba karewa ba wanda zai hana korar baki da kuma haifar da rudani ga gudanar da aiki dan haka kotun tsarin mulkin kasar ta soke hukuncin da kotun koli ta dauka kara ta bayar wanda ya umarci ma'aikatar harkokin cikin gida da ta karbi sabbin bukatun neman mafaka daga waɗanda aka ji amincewa da su a baya ministan harkokin cikin gida Leon Schreiber ya yi maraba da hukuncin inda ya bayyana shi a matsayin babban nasara kan masu amfani da tsarin zama ƴan gudun hijira ta yadda bai dace ba
1: a gaishe ki Aisha Aliyu Jafar idan muka saki komawa Najeriya ministan babban birnin tarayya Abuja yan sanwiki ya fito fili ya musanta zargin da ake masa cewa shine kutun-kutun na hana a tantance gwamnati Simini Lai Fubara da dan bin magoya bayan sa yayin aikin tantance masu neman tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC da aka gudanar ranar Litinin wannan martani na ministan na zuwa ne a daidai lokacin da ake sato kasa katsi a yanayin siyasar jihar Rivers din ana dai zargin cewa committee tantancewar ta yi watsi da bukatar tsayawa takarar wani babban bangare na magoya bayan gwamnati Fubara gabanin zabukan fidda gwani na shekarar 2027 ga rahoton wakilin mu na Lagos Umar Shehu Alleman
4: a cikin wani mataki da ya girgiza sassan siyasar jihar committee tantancewar ya koli daukacin masu neman takarar su biyayya ga gwamnati Fubara ciki har da tsohon kakakin majalisar bangaren gwamnan Victor Okojumbo yayin da aka tantance tare da amincewa ƴan majalisa 29 masu ci yanzu da ke biyayya ga ministan Abuja wannan tantancewa ta kuma janyo sabon bincike kan jita-jitar tsarin da ƴan takara masu neman sahalewar gwamnonin su a jihohi da kuma tarayya to sai dai al'amuran da ke faruwa ana zargi cewa ya zama wani makami na ladaftarwa da kuma gurgunta wasu a siyasa wannan bari da war jam'iyyar ta nesan ta kanta da shi Alhaji Hayawunti manazarci ne cikin harkokin siyasar yankin Niger Delta inda ya bayyana cewa
5: tunin da ya san wuke bayar na cewa bai da masaniya ko hannu a rashin tantance gwamnati Simini Lai Fubara abubuwa da dama da suka nuna cewa shi ya san wuke yana da masaniya ko hannu a cikin wannan abu shine na farko an tantance okecin da wanda wannan mun sani cewa yaro ne ga ishi ya san wuke haka shi George Kelly wanda dukkan su ya san wuke ya nemi ya kawo su shiga cikin wannan harka na takarar gwamnati a jihar Rivers sa'annan dukkan waɗanda aka ce sun nemi takarar ƴan majalisar jihar Rivers wanda suke dangantaka da gwamnati gaba ɗayan su babu wanda ya tsallake kusan mutum 60 da wani abu amma su kuma waɗanda suke goyen bayan ya san wuke su 30 da wasu abubuwa dukkan su an ce an tantance su sun kuma samu daman cewon da su yi takara a zaben da zai zo a nan gaba
4: ga gwamnati Fubara sakamakon wannan tantancewa ya zama babban kalubale ga karfin sa a cikin jam'iyyar APC ganin cewa magoya bayan sa yanzu ba su da tikitin tsayawa takara na zabukan majalisa masu zuwa makuma tafiyar zango na biyu na gwamnati Fubara yanzu ta dogara ne kan ko zai iya dauka kara kan wannan kora da hali da aka yi masa ta hanyoyin cikin gida na jam'iyyar ko kuma idan za a tilasta masa neman wata sabuwar hanyar siyasa ta daban ra'ayoyin jama'a a fadin jihar Rivers sun kasu kashi-kashi inda mazauna da dama ke nuna damuwar cewa mai da hankali kan shirye-shiryen shekara ta 2027 yana danne muhimman batutuwa da suka shafi mulki da samu da abamun rayuwa ga al'ummar wannan jiha mai arzikin man fetur a kasar duk da cewa shugaba Tinubu ya taba shiga tsakani domin samar da maslaha matakin kora daukacin wani bangare guda yayin aikin tantancewa na nuna cewa tafiyar jam'iyyar na iya kasancewa tana gudana ne ba tare da la'akari da kokarin sulhun da aka yi a baya ba musamman idan aka tuna furcin Yusuf Wike na aniyar maye gurbin gwamnati Fubara da wanda ya kira mafi cancanta a mahangar masana. Wannan fafatawa tsakanin bangarorin biyu tana nuni da wani lokaci mai hadirin gaske inda kowane bangare ke kallon mallakar akalar jam'iyya a matsayin babban makamin nasara a zaben shekara ta 2027. Sai dai ga al'ummar jihar Rivers.